waye doko def da ngay nek ci sa bop xeyna ak sa njabot xala yoy it ñom buñ magge wax deug yalla cër biñ la wara jox buñ la ko joxut su boba bul ko reklame fenn ndax yow ya len ko ñëk ji kon kilifa dafa wara taxaw ci jafé jafé ñi nga xamantene ñom lay def dafa war toujours di waxtaan ak ñi nga xamantene ñom lay def ngir di xam seeni soxla ngir soxla yoyé lum ca mëna def mu def ko lum ca mëna fajj mu fajj ko problème yu amit lum ca mëna taxaw mu taxaw ci buñ delo tuti yaradu bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ci ben hadith bo xamne da ca wax ne laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana anam bokku ci ñun ki nga xamantene du yeureum ndaw waye du ak mag kon mu melni ñaar yoyu moy ñaar yi nga xamantene moy tax kër gi am stabilité waye moy taxit penc mi am stabilité moy taxit nit ñi mëna dund ci dund go xamantene du doon dund ak bayima waye day doon dund ak nit ko nit ño xamne dañuy xalaat di dem ak seen xel mo dox serign bi bo demé ci téré bi nga xamantene mag ñi dañ daan wax sa yuñ la masana gis nga xawa yaré diko dañ lay wax ne la xana jangoo nahju muy téré bo xamne téré bu mata bayyi xel la di téré bu am solo nga xamne serign bi mag tay wax ne ay teggine mi ngi tambalé ci yeureum mag mi yeureum ndaw ñi waye ndaw li wek mag ñi serign mi leen ay teggine fofu la tambalé waye fi la yam kon mu melni nit ki bu fekké ne da bëgg am ay teggine da ngay fexé ba yow ki nga xamne ya ko mag yaay kilifaam ci biir kër gi nga won ko ay jikko yo xamne ay jikko yu rafet la ngir mom mu mëna roy ci yow waye bu fekké ne da nga doon kilifa nekké lu neex ci biir kër gi wala nga nekké lu neex ci biir quartier bi ba paré bëgg na yow ñi ngay lif dañuy yaru dañuy téggé ci yoon su boba jafé jafé rek moy am mo dox sëriñ bi di wax ci qasida gi ne tariqatul adabi rahmatu saghir kal abdi wal ummi wa tawqirul kabir lolu bokku na ci li sëriñ bi daan wax ci ay lolu daan wax ak mag ñi daan wax mag ñi ne len na ngeen dimbali ndaw ñi te yërem len daana ca tek na yit nit sa yow ko dimbalé yërem ko mu nangu ngay lif ko nit sa yow ko dimbalé yërem ko mu nangu ngay lif ko kon mu melni kilifa gi nek ci biir kër gi pour mu conserver place bi nga xamantene place am la fess ko del mat ko faawu mu yërem ñi nga xamantene ñom la fété kaw motax kilifa day bari yërmandé kilifa dafa wara lewet waye kilifa dafa wara bari masla yi nak buñ ko waxé newuñ la nga doon kilifa go xamantene da ngay bayyi njabot gi rek ñu mel ñu leen neex dedet fimne amna ay kilifa yo xamne lepp luñ bëgg waxtaan ak seen njabot dañ ko waxtaan ak ñom waye kenn du ca déborder wala ku ca déborder dina xamal na li kat du sa wallu wala fi du sa place pour fa dem kon kilifa li war ci mom moy mu doon ko xamantene day ubbil bopom njabotam ba lepp lo xamantene soxla nañ ko ci mom ñu man ko ko wax problème bu amit ñu ñew mëna waxtaan ak mom wéccenté ak mom ay xalaat su ko défé mu wax leen mom la nga xamantene moy xalaatam ndaw ñi dog ci top waye señ bi wax né nga def sa morom nga def ko ni sa bop anam bo yéré mé ndaw ñi ba paré néna nga def sa morom ni sa bop ngir jëm yalla ko gis nga def ko ni sa bop anam mubu mo nat bala nga koy solol kenn nga solol ko sa bop ba nopi mbubu mo nat bala nga koy solol njabotu kenn nga solol ko sa njabot ba nopi lolou bokku na ci li nga xamne dana tax nit ñi bayyi la xel waye dana tax nit ñi jox la cër motax nit ki fo meuna nek ci adina bu fekke ne respecté nga sa bop ki nga wara yërem nga yërem ko ki nga wara dimbali nga dimbali ko ki nga

0: wek nga wek ko yow dañ la tek ci barab bo xamanteni sax xeyna yow da ngay japp ne barab bi mérito wo ko fek mérito won nga ko ndax yow nit ki place bi ngi ko tek rek mom la lay tek waye serigne bi diñu xamal na yit ndaw dañ ko wara yeureum ndaw ken waru ko bundu xatal ndaw ken waru ko sonal ndaw dañ ko wara jox ay laye biir dañ ko wara dañ koy wara conseiller dañ ko war di jubanti dañu war di wax ak mom su ko defé ndaw lolu bu fekké na yaangi def ak mom lolu ndaw li man na tégué ci yoon wo xamanténi ëlëk man na doon nit ko xamanténi koku la société bi di soxla man na doon citoyen model nit ko xamanténi koku la société bi di soxla mo tax señ bi wax né farham sakhiran la takun mudakhira fiha lahu rushdan wa waqil farham sakhiran la takun mudakhira yeremal ndaw waye buko xatal buko xatal ndax bokku na ci ling buko xatal buko bundu xatal ndax bokku na ci yi nga xamantene boko defé ndaw bu magge man na wëlbeetiku ba lang ko don def nek ci am xelam motax fi ne mag ñi dañuy wax ne gonu du fatte fimne amnay nit ñu dem ba mag waye buñu fatliko sen li nek sen ginnaw buñu fatliko fiñ jaar man nañu dem ba dootu ñu yene kenn sax lu baax ndax lan ndax jaar bu metti bo xamantene xeyna ay mag jaar nañ fa ak mom te nit ki toujours boy jëflante ak mom na nga wara fexé ba jëflante bi doon jëflante bo xamantene jëflante bu rafet la kon bokku na ci yi nga xamantene kilifa da ko wara comporté wo mu doon ko xamantene ni ku mëna masla lay doon mëna masla nak buñ ko waxé newuñ la moy nga baña teunk ci deug dedet nit fimne amnay kilifa yo xamantene luñ bëgg waxtane ak seen njabot man nañ ko waxtane ak ñoom mais amnay kilifa yo xamantene ne seen njabot buñ amone problème dem ci kaca biti wax koko koku agga ku seen kilifa moy gëna yomb ci ñoom ñu jog ñoom ci seen bop waxtaan ak seen kilifa loolu nak jafa jafa la motax mag ñi dañ daan wax naan nit manam doom soko amé wala bok nit soko yilifé da ngay fexé mu rus la té bañ la ragal ngay fexé mu rus la té bañ la ragal parce que nit ki bu fekké né ragal da la ragal bu fekké né gisulé man na def lu né waye bu la rusé mom toujours dana xelat né nangam kat suma ko defé yag dana dem ba ag ci diw mu yekko té su boba lolu kersa lay doon ci mom wax mag ñi niñ daan yaré moy dañ daan fexé ba ki ñi yar ñu fexé ba mu rus leen waye fexé ba def ko muy nit fexé ba def ko muy nit nga xamné ñom buñ daan yar daanañ yar jëm ji waye dañ daan yar xel mi yar xel mi nga xamné bokku ñok ñun ñi nga xamanté non lañu yaré ñun nga xamné fi ñem na yar bi da melni jëm ji rek lañu yar waye newna ay kër yoy dem fek kilifa ga di waxtaan ak njabot ga nga xamanté ni ñom la njaboté té ñaka waxtaan mbokk yi mën na jur lu nekk moro serigne bi di wax ba tay né bokku na ci say téggine yow nga baña xol lenn ci nit luddul lu bax manam sa yoy xol ci nit xolal ci nit ne li kat lu bax la fiya da bokku ci li nga li tax kilifa am baat moy sa njabot man na am ñu jadd waye buñ jadde jappal ne li njumtal nga wuñi wo waxtaan bu ngeen waxtaane solution man na am waye bu fekke ne yow da nga doon kilifa go xamantene da ngay tongo ko la ne ben nga ne ko fukk do jeggle su boba yow ñi top ci sa ginnaw ñomit man nañu dem ba ñom ñu yor comportement bo xamantene ak yow du doon comportement bo xamne comportement bu baax la xamna am nañ ci ben audio bo xamne dañuy bàyyi Seigne Abdou Hat mu jàllale ko. Bu ko jàllalee pare incha allah ñu doog a ubbi téléphone bi incha allah.
1: Bokk na ci liy defarug mbokk. Képp koo xam ne da ngaa wuutu sa waajur dib xalifa fa nga nekk nga jël Cheikh Mouhamadoul Moustapha def ko référence. Ndax Cheikh Moustapha kat bi mu wuutoo Serigne Touba ñi fi Serigne bi bàyyi woon dañuy ay tuut tànk toll ci jàng. Cheikh Moustapha da leen a taxaw bañ jàng mu sampal leen kër. Ku ne xam na ne Cheikh Abdou Hat Cheikh Gaynde Fane moom moo ko féete woon ay at ci kaw waaye moom la Serigne Modou Moustapha njëkk a sampal kër. Waaye yi mu ca da koo sampalu bëkk ne bu ko kenn rombati di ma di ñëw ci man. Kon xalifa boo xam ne wuut nga sa bàyyi nga jël Cheikh Moustapha def ko référence doo am jafe-jafe ak say rak. Waaye jëpp rakk joo xam ne jël nga Cheikh Abdou Hat def ko référence. Cheikh Abdou Hat lam defoon mooy waxuma laa di xëccoog dara Cheikh Moustapha waaye lañu la mu amee woon ca miraasum Serigne Touba ma da koo jëlaat jëbbalaat ko Serigne Cheikh Moustapha def ko bàyyi di ko déglu ci lépp. Kon rakk joo xam ne jël nga Cheikh Abdou Hat def ko référence comme si rakk joo xam ne jël nga Cheikh Abdou Hat def ko référence comme si xalifa bàyyi ak réeróo du am ci seen diggante. waaye nee na suñu bëggee suñu mbokk gi jat nañuy joxante ay teranga ndax joxante dana tax a bëggante. waaye nee na suñu bëggee suñu mbokk gi jat nañuy wanante mbëggeel ak yërmande joo xam ne ëmbal nga ko sa mbokk. waaye nee na suñu bëggee suñu mbokk gi jat nañuy wormalante. waaye nee na suñu bëggee suñu mbokk gi jat kenn ku nekk cër ba ko yàlla jox nga jox ko côté bañ ko koo xañ ndax yàlla moo moom ay cëram te moo koy seddale. waaye bu ñu bëggee suñu mbokk gi jat nee na képp koo xam ne yëg nga ne wéredi na ci mbokk gi nga bañ koo tànqam lu dem seeti ko. waaye mbokk yi léegi yi da ngay wéredi le ñu toog di la seetaan boo deelee ñu ne kër képp sa kaw naan ba ma ko yëgee laa jub. waaye nee na képp koo xam ne bëgg nga sa mbokk rafet bu sa mbokk faatoo na nga ko gunge te ñaanal ko. waaye bu ñu bëggee mbokk gi rafet bu la sa mbokk wooyee wuy ji ko. boo yëgee ñu réeroo ci mbokk nga taxaw tem ci defare ñaar ñoo nga xam ne dañoo am ak réeroo ci biir mbokk gi. waaye bokk na ci liy defarug mbokk di ñaanal sa mbokk fu mu nekkut ndax di ñaanal nit fu mu faddoo ñaan googu suñu borom da ko delloo. waaye bokk na ci liy rafetalug mbokk mooy nga rafet njort ci sa mbooleem ay mbokk. waaye bokk na ci liy rafetalug mbokk mooy ku la soof ci mbokk nga yow nga safoo ko. waaye ñun nag fii sunu mbokk toll yéen sunuy bàyyi mbokk gi jagoon na ca maam ya ba ca maamaat ya ba ci yéen ñi nga xam ne sunuy maam ñoo leen defal. waaye bir ne leen ne mbokk gi mi ngi yàq ci ñun yii te loolu yéen yéenay responsable bi. kon nag jot na ngeen taxaw temb ci defar loolu ba bu ngeen delloo ci sunuy maam ngeen mën a am lu ngeen teg ci seen loxo. ndax li may wax leer na ci yéen ñëpp ne mbokk gi ñun xale yi ñu ngi koy yàq. topp ay màggal naam baax na ndax jokku mbokk la ak di sikru di tudd yàlla ak yépp. waaye nag kuukarewu dugg na ci ba muy indi ak réeróo ba tax sax ñu fàtte mission bi nga xam ne moom lañ suñu borom sarse.
2: ma jóg sant ban baati ngir mooma may lu saa xel dajoo nag lu saa xel dajul.
0: waaw jërëjëf Cheikh Abdou Hat macha allah. mbokk yi kon ñoo déggandoo jëmm jooju waxam yu am solo yooyu nga xamante ne ni jàllale na ko ci lu jëm ci ak mbokk nga xam ne tudd na ci ay point yu bare bare bare bare bare tudd na ci nit bu feebaree di sa mbokk da nga ko war a seeti mu mel ni loolu fim ne lu jafe la ngay gis ku feebar ndeysaan nga di ko waaji seeti ba mu jóge fi nga taal sa oto naan ba ma ko déggee rek laa jóg te fekk bi muy dund jaralu la woon dox ñaari mètre. léeg-léeg nga gis koo xam ne mbokk mi day feebar nekk ci wetam nekk ci wetam waaye saa yu xëyee rek nekk ci boppam te bu yàlla dogalee ñu ne ko jóge na fi lépp lu mu jàppoon da koy daal di bàyyi. kon mbokk yi ñu ngi dénk ñëpp di dénk suñu bopp képp koo xam ne déggati nga sa mbokk mu tawat wala sa dëkkandoo bu tawat nga jóg seeti ko. lépp loo am ci ndimbal loo ko dimbalee nga jàppale ko ci te yàlla tax loolu doon lu mat a bàyyi xel. wax na it ne nañuy joxante add yi nañuy dimbalante nañuy dimbalante mbokk yi ñun bañante wuñu waaye dañoo jariñante wu maanaam bañante amu fi mais jariñante moo fi amul fimne da ngay gis ko xamne day tawat ordonnance ba nga xamantene mom lay yor di lang na ngeen mom du mat 20000 francs waye jëndu ko da koy teutic te bu faato legi ñu reyal ko aw nak nak lum gatt gatt mom mu jël 250 mu jëm 300 ak la cey dem te ka koy reyal nak wo wala leg sax kenn mo jël en charge ci mbokk yi ne man ma koy saraxa te pourtant bi mi tawat di am ordonnance bob man na am yegnako waye réagir lolu don lo xamanteni mi ngi ne gañ ci penc mi manam fami bo dem dang fay fekk lu mel nonu dang fay fekk ko xamanteni ku gañ ci fami ba moy jëndaw nak jëndab ciép jëndak diw jënd lepp ne may saraxal te bu nit tawate manam du yegal yaramam sax ne koku tawat koku nak lolu muy def mom warna ko sétal warna ko sétal ndax kon koku da melni yalla taxut muy def waye beuti nit ñi motax muy def lolu bari na lol ci penc mi amna ben qissa bu ñi netti rek amna dañ koy netti buñ paré ñu ubi téléphone bi ki koy netti xamna da koy mengalé da koy tuddé ginar né dafa am ginar go xamné dafa tawaton waye bimu tawaté ci ngunuli ñew né ginar yi dama bëgg ngeen dimbali ma fatima bu ngeen xeyé ngeen yobuma mu faju ji ginar yi nako ñun amuñu jot ak xey di yobbu kenn hôpital amuñu jot ak xey di yobbu kenn hôpital ginar gi dem ba ci ben xunti mu dekk mu nek fa ak tawatam waye ci biir tawat ji am picc mo xamne nak sa yu xeyé dina ñew ne ginar yi téngé na ñew sét ci seen mbokk mu diw tawat samit na dé ñu na adi nañ ko sét ci ku nek daal di xey dem liggéey faalé wuñ ko sa yu xeyé rek ne len tawat samit na ba yalla dogal ginar ga faatu picc ma xey ñew ni len ah seen mbokk ma da yalla def na ci la gën ñoom ñepp ñu daal di bayyi fañ jëmon daal dem jëliko daal di koy fassiyene denc loolu liñ ci léral rek moy liñ doon wax légui fimne nit day tawat jégé la lool nga diko rombu té buñ la téléphoné won né la fatuna fo mëna nek ngay dégg ñaan bama ko déggé rek la jox té pourtant yegul nga dafa tawat té séti woko leg limo wax légui fimne fami bo dem amna ci ko xamantene ku fa fatu mo lay dëjël ana mo lay dëjël mo xamna né bari na légui ci fami té dëj bobu yalla taxun mu koy def parce que bu yalla taxun mu koy def dana fexé ba fami bi ku ci febar mu yekku la ca war ci walu faj mu def waye dedet mom limi bëgg moy nagu diwude ku faatu ci fami bi rek mo lay dëjël dëj nak danaka ki faatu mom yoonam newu ci lu bare lu ñuy def ci dëj yi ñun ñokoy defal suñ bop bu dé nag wi ñokoy réyal suñ bop togal ko suñ bop lekkal ko suñ bop waye ki faatu mom likoy jariñ moy ñaanal ko kon mbokk yi nañ bayyi xel ci yu mel nonu nga xamne lolu dafa am solo manam nit ki tawat nga ñew fexé ba xamne ki kat soxla na nangam nga dimbali ko ci lolu dana tax mom dana am fum la tek waye njabo tamit dana am fum la tek fini leg la nga gis nit ku faatu am ku ñew ci bisu sarax sa di waxu fekk njabota ki faatu mom bëggu ñu wote ba ndax lan moy ndax bi seen waju di dund amu tun ak mom ben relation wala relation yañ amone relation yo xamantene yu rafet la lolu kon faaw ñu bayiko xamna suñu blog ni ubbil telephone bi ci 78 533 28 95 kon mbokk yi lolou moy boomu doko gi ku bëgg bok ci mission bi rek man nga wote ci 33 man nga wote ci 78 78 533 28 95. Kon mu melni liñ doon waxtane tay moy kilifa ni nga xamantene non la wara mel ci ñi nga xamantene non ñom la yilif waye ki ñilifit num wara mel ci ñi nga xamantene mom la ki. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Waaw, ku baax ñu lay ziar. Waaw. Seigne bi Diouf. Mbokk moom daa mel ni génnaat na 78 533 28 95. Kon mu mel ni ki nga xam ne moom moo doon kilifa gi dafa am nu mu war a mel. Salaamaaleykum.
3: Allo.
0: Waa allo.
3: Yaa Sass.
0: Ku baax ñu ngi lay ziar.
3: Yaa Sass Ndonga Mbaye.
0: Waa ñu ngi lay ziar baax
3: kooku. Ñu ngi nuyu di la ziar.
0: Kooku na bas borom daal.
3: Sidi Colobane Touba Bax daal.
0: Sidi Colobane maa ngi lay ziar wér.
3: Waaye daal ñu ngi rafetlu liggéey bi bu baax a baax.
0: Jërëjëf jërëjëf.
3: Nuyu mboolem kilifa boo xam ne yaa ngi teewlu 103.5 rek. Di nuyu Cheikh Abdoulaye Sall mi ngi àndal ci liggéey bi ak yëpp koo xam ne yaa ngi teewlu rajo bi rek. Mu mel ni li ngay waxtaane de dafa am solo trop bu baax a baax muy wàllu kilifa. Waaye Oustaz Ndongo Mbaye daa nga ne boo xoolee jamono ji moom. Daanaka ni daal li ma ci mën a tënk daal. Moom daal kuy dund di gis sa ñaari waajur bay boo ne nga gën leen a respecté bu baax a baax a baax. Boo leen sàggane woon bay boo ne nga gën leen a fonkaat bu baax a baax a baax a baax a baax. Waaw jamono ji daal xam naa ne daal ku fonk sa ñaari waajur bay boo ne nga dem jigéen leen gën leen a fonk. Waaye bis boo demee ba xam ne gisatoo leen di nga xam ne nit ñi moom daanaka ne un union kenn nit ñi daa nga boo xool ñu ci bari seen bopp képp. Moom lañ tam. Waaw moo tax daal ku ci sàggane sa ñaari waajur wala joxoo leen cër bay boo ne nga dem jigéen leen gën leen a fonk bu baax a baax. Nga xam ne su boo demee ba xam ne gisatoo leen moom da nga xam ne moom nit ñoom daa nga ne jamono ji ci fi daawal sa bopp lan toll. Waaw ku sàggane sa ñaari waajur daal bay boo ne nga dem jigéen leen bu baax a baax gën leen a toppatoo di ci def loo man sa kenn laay gàtt. Waaw jamono yi daa toll foo xam ne daa nga ne fi daawal sa bopp ci lañ toll nit ñi seen bopp kese moo leen ne. Waaw dama am retour nag mais liggéey bi rafet na.
0: Jërëjëf. Jërëjëf Sidi Colobane moom moo doon addu macha allah wax na lu am solo ci fonk ñaari waajur moom duñu kenn mënu leen rampali ci dit kenn mënta jël seen place. Moo tax ginnaaw bu suñ borom waxee ne dama leen a digal ngeen jaamu yàlla moom la ci teg kenn mënta rampalacé yaay waaye kenn mënta rampalacé bàyyi. Kon 78 533 28 95. Kon mu mel ni nit ki bu fekkee ne da nga am ay nit ñoo xam ne da nga leen a yilif yow dafa am comportement boo war a mel boo war a yor bokk na ci comportement yi mooy nga fexe ba defar sa jikko nga fexe ba sa jikko nga defar ko ndax loolu bokk na ci li nga xam ne day tax ñi nga xam ne ñoom nga yilif ñoom it ñu jéem a defaru waaye bu fekkee ne da ngaa nekk kilifa goo xamante ne yow defaroo sa jikko defaroo sa jëmm ñi nga xamante ne ñoom nga yilif noonu dong lañ mën a mel. Bokk na ci liy tax kilifa am baatit mooy liñ doon wax léegi mooy dimbali ñi nga xamante ne ñoom la yilif dimbali ñi nga xamante ne ñoom la yilif. Su ko defee bu leen dimbalee ñoom it dina am cër boo xamante ne dinañ ko jox. Kon bokk na ci yi nga xamante ne sëriñ bi doon na ko jàngale ci téeréem boobu wax ne bokk na ci ay teggin mooy yow nga bañ a xool lenn ci nit lu dul ak njub nit koo gis nga fexe ba ak njub rek nga xool ko ci. Waaw salaamaaleykum.
4: Allo.
0: Waaw sëñ bi ñu ngi lay dégg. Allo. Salaamaaleykum. Mbokk moom xam naa.
4: Allo.
0: Waaw salaamaaleykum. Allo. Salaam alaikum. Wa mbokk mom xam na deggante bi mo neexut man na jema dak ci 78 533 28 95 kon mu melni wax na ci téré bobu ne bokku na ci téggini nit ki mu baña xol ci nit ki len lu bax sa yoy xol ci nit ki rek la ngay xol ci mom doon lu bax waye bu fekke ne da nga jël sa bëd tek ko ci nit ci lo xamantene safar la salam alaykum salam alaykum
4: ci moy bay
0: salam alaykum mbokk mom xamna ne kenn adna 78 533 28 95
4: 78 533 28 95 layena comme na digna ci koloban muy wax ci waju waye deug xawma lan moy ken bi dama la def rek
0: wa tam bi tay dañuy waxtana ci kilifa ni mu wara mel ak ki ñi lifa yi nan la wara mel
4: est ce
0: wa lolu moy
4: lolu yow ci li war na kuy boti mu am bi gina gnaaw ki boti bu am bi gina bir ki kilifa da wara mat li mu doon waye baña doon ci leug mbeut ci leug mbeut boko jito moy ray force ay gnor
0: mbeut boko jito
4: lang ak mom mune dag may bir mbeug ko top ci ginaawum moy da ngay jak do gisaw genn kon ci leug mbeut mom neko tumuc waye ki ngi rewitam da wa tege ci yoon tay deg ndigal da ko do xone ku yalla yaatu ko sama am wursak ki defa so nek ak mom dang koy baye kaddom baye ko fa bop ndigal bum xam sayite noni soko doxé yalla mana dogal ngeen diggu niki dogal la noné adna mom da ngay bolé xé gont tok may tok wax ci girom tam songo tam diini wor ting ani tegin adna jak alakhira jak kilifa ko amut xana ka yaay tan yi nga soxla waye mom ku diwul allah be seug bi te dima ci xawna on nak am kliba li wor doko amé am nga sama sugu am solo ku wéwul yow wax li mo ta ñak kon nak ku yalla baax nga am kliba lo sant yalla deet ndax moy ñak bi nga xamné moy tax biñ la ruur bo gisé ma ngi buñu ma sant tukki seen ne ku leen fa wootu fanan fa do yando ndax da nga gis bu ne
0: ndax
4: ciolob gatt jamm do ci naaj tang jeer dal wona kat deug du tal der moy fas dal wa rek fas dal lu fas dal do wala fet fas dal bo no do war di fet lu ngi defi kon wa damiran mom ki ngay fay toñ wala li nga bëgg yak bu fekk ya amna dox na ko wir way yow do ma ak ci mom ndax ki ra nga jojé suñu suñu borom ko ci bu mucc kon na yalla sa bon bu ko jëlent bakki xona lu xadim
0: amin
4: amin ibra lom solo
0: ndeysan
4: kenn wul ko ñak ki buru era bi fi ñe di ñaan sen sa na dama bo ngi gaay sama mën na ko wa baax buma ci amé di buru mo lu ko jaaxal moy ki yepp ki ñepp tek sen karam ana kan mom ko kan moko digal mom lol do ko mëna kan moko digal
0: Cheysane.
4: Yalla yalla dimbalé.
0: Amin amin.
4: Ñu nga am kilifa top té topé.
0: Amin amin amin.
4: Da jéré jéré ñu lay jàng bu
0: baax. Jéré jéré.
4: Ñu yob ni té ndonga. Ñu mën dara.
0: Jéré jéré.
4: Jere jef
0: salatu wassalamu ala rasulillah jere jef baye Ousmane momu waxna lu am solo waxna it lo xamne bari nay kilifa yo xamne fi non kilifa jikko joju ne moy kilifa mbeut nga xamne danaka kenn munta dab sen banex assalamu alaykum mbokum mu xamna ni genn 78 533 78 533 295. Salam alaykoum.
4: Allo.
0: Wa salam alaykoum. Salam alaykoum. Wa señ bobu wote xamna mëna jëmaati 78 533 28 95. Salam alaykoum.
4: Allo.
0: Wa señ Diouf.
4: Wa señ.
0: Ni ngui lay ziar bu baax.
4: Mbay nagay dey.
0: Mbay yeen ci jamm.
4: Yañu
0: ngam ba ñi sant yalla baax ñi sant baax
4: alhamdullilah
0: alhamdullilah ma sha Allah
4: ba yaa ngi ci yoon wala ci
0: ma ngi ni ci radio bi
4: ah yaa ci radio
0: ci radio baa
4: ah d'accord la kon ama ci ngeen ñu ba
0: wa insha Allah wa
4: insha Allah
0: ba ba ah jere jeuf mbokk mo mu doon wote ñu ngoy ziar bu baaxa baaxa baax kon bokku na ci li am solo moy Baye Ousmane mi genn waxna lu am solo muy kilifa go xamne kenn mënta da bané xam lolu amna ci kilifa yi koko yalla natto yi xamna da ngay muñ rek xamne yalla dal ko natto moy kilifa yo xamne kenn mënta dab seen bané xam manam faawu ñu némé ko la faawu ñu wax sa sik faawu ñu lu nañ wax la ko waye duté yow nga xamne xeyna yalla mo la natto lolu amna kilifa yo xamne nak mom wax deug yalla lepp luñu wara defal ñi nga xamantene dañ leena jité ñu ngi leen di defal loolu lepp luñu leen wara taxaw ñu ngi leen di taxaw waye fepp fuñu leen wara fété it fété nañ leen fofu ñoñu nak dana tax ñi nga xamantene ñom lañ yilif buñ maggé xamné ñi kat ñuy taxaw la parce que nit mbokk yi nit doom adama dund ak doom adama mo yagut fini leg leg nga gis goné diko traiter no xamantene ay at yu neew ci kanam yaw sa wërseug wañéku sa man wañéku goné ga nak mom yalla ubbil ko wërseugam mu nek ci dig doole su boba nak bu fekké na yaw dawo jëflanté ak mom jëflanté bu rafet goné goga lepp lum la defalel dala ko gëné wayé du lo xamantene ni jingako motax mag ñi nga xamne yalla da dogal ñuy ay mag ci biir kër yi ndax doon kilifa rek problème la di nga yilif ku ne di nga yilif ku neexa waxal yilif ku naqare waxal yilif ku jub yilif ku jubadi waye du tay yow mi nga xamne dina yaay kilifa yow li sa wartef ci digënté ak nit ñi ak ñi nga yilif nga def ko su ko defé ñoomit dañu fexé ba buñu deful lepp à 100% yit à 50% ñu jëm ci gor gorlu motax batay sëriñ bi mi nga wax ci téré bobu ne yow mi nga xamanté ne yow yaay nit ki da nga wara fexé ba bul xol ci kenn ab safan loy xol ci nit rek nay lo xamanté ne lu rafet la loy xol ci nit nay lu rafet waye bu fekke na yow toujours sa beut bi dang ko jël diko tek ci nit ngeen gis ci mom ab safan boba day yomb lol ci nga gis ko waye neena da nga fexé ba yow nga gëm ne yow ci sa bop yeyo wo ak magal manam yeyow manam bul japp ne yow toujours da nga war ne ci kaw nit ñi di la fekk amna ñu mel non amna ño xamne fim ne defé nañ ne képp kuñ gis ci kaw suuf ñom ñolu gën nga xamne lolu amna kilifa yo xamantene non lañ mel mais amna ñu mel non amna kilifa yo xamantene fuñ dem wala bok fuñ dajé ak ñinga xamantene ñom lañ yilif danaka do leen xamé ak ñom ci waxtaan waak jaxaso baak lepp ñu xamne ben lañ waye amna kilifa yo xamne yow mi ñilif sax da ngay am problème tok waxtaan ak ñom lolu don lo xamantene lu mata baye xel la mo tax serigne bi ne yow su fekke da nga bëgg ñu tek la place moy yow bul reey reey lu ci karam ni bul reey reey lu ci karam ni waye neena so bëgge noppulu na nga lambok ay teggin ko gis nga jox ko ay teggin ko gis nga def ko ni sa bop ko gis nga respecté ko gis nga yéene ko li nga yéene sa bop te bayiko ak bopam bayiko ak bopam waye bul japp ne diw ke dina ko nangam lola dama ko wara fay far force dede timna amna ño xamne amna kilifa yo xamne fune ñi ñu yilif lu ne lañ leen di defal waye du te ñom dañu nek ci seen bop danaka sax duñ leen waxal lo xamanteni lu rafet la waye du te yow mi nga xamne ya kilifa gi nga xamne sarol moy fexé ba lepp lo wara defal ki nga yilif nga defal ko ko waye señ bi wax beuy wo xamantene bu fekkone ne adina bi yeb beuy wowo deg nañ ko ba pare te dunduko kon adina problème du am muy wakun ma an nasi jami'an tahraka kama tuhibbu an yakunu ma'aka nekkal ak nit ñi wala bok melé na ngi nit ñi ni nga bëgg nit ñi mel ak yow wala melé ak nit ñi ni nga bëgg nit ñi mel ak yow bo bëggé nit ñi di la ji lu bax di wax ci yow lu rafet di jëflanté yow jëflanté bu rafet yow melal yow it del wax ci nit ñi lu bax di jëflanté ak ñom jëflanté bu rafet su ko défé ñom it non lañu mel ci yow waye nak bu fekké ni yow da nga bëgg toujours nit ñi di wax sax bax di la défal lu bax di la ko waxal té yow nga défé né loolu ñu lay waxal yow manam yow waro ko waxal nit ñi su boba jafa jafa ré mo dafa ne leg leg nga gis nit ko xamne day nek ci keur nek kilifa waye ñepp dañ koy jox ci keur ñaara kilifa go gis mu mel nonu rek moy ma ngay daj lo xamantene mburu du ko daj ci tal ba kilifa go gis ñamu yilif bayyi ko xel jox ko ci keur di so ci mom di wax ak mom xamal ne kilifa goga ma ngay son manam amal na ndariñ ñimu yilif amal na ndariñ ñimu yilif te mbokk yi li wala fi di wax re dañ ne nit kenn duko lek de su ko naan mais dañ koy jariño fimne tay bo amon tay ñaari garab yi mangu su keur garab gi di meññ garab gi meññ da ngay dag garab nga xamantene meññ lak ko garab nga xamantene moy meñ lolou moy nit ki nga xamantene dafa amal njariñ société bi amal njariñ ay mbokam nit koku kenn duko fatte mais sa yo gisé nit ko xamne leg leg xel yi day genn ci mom dañ koy fatte nit koku xamal ne mom njariñam ci société bi manki na lol njariñam ci société bi manki na kon faawu ñu delo ci wat xel yi bokku na ci li defar digënté yoy moy di joxanté addi manam di joxanté ay taranga lolu dafa am solo ñu ko yëndé waxam tahadu tahabu su ngeen bëggé bëggënté dé leen joxanté fimna magni dañoo fonkon lolu magni dañoo fonkon joxante ay addiye fimne amna ci ño xamne sa yuñu masana jog di dem ci seen keur mbokk dana am luñu yobale lo xamne buñu demé seen mbokk yo dañ xamne kat diw kat ñew na fi ba légui amna ñukoy def waye dafa melni mi ngi bëgg jeex bokku na ci yi koy defare moy di ziarante manam di ziarante bo toge ba ci yag nga jog dem seti sa mak mo xamne da ngayena bokku ci walu keur nday wala ngayena bokku ci walu keur bay wala ngayen mana bokke te mu fete la mak nga dem seti ko so amé sa addi ya nga yutale ko lol dana tax mom ak njabotam mu xamal len ni ki kat sen kilifa la me fi ne bari na ci fami ay nit ño xamne dañuy bokku gu jégué way duñ xamanté bokku gu jégué lol sax ci walu keur nday wala walu keur bay way duñ xamanté li tax moy manam dem lanté bi mom moy li nga xamanté ni mo dess dem lanté bi mo dess ad yi ci ginnaw rek amna lu nit ñi doon def muy ay tour de famille mu amone solo lol nga xamne ci commencement ba daan def buñ defé tour de famille day am kilifa go xamne moy jog wax famille bi ñi ci bëré mu léral lañ bokk waye day dem ba mujj gi tour de famille bi day dem ba mujj gi day nek ay concurrence wala bok jaayante classe buñ dajé kenn ku ci nek ka nga xam rek ngay togal mais ka nga xamul mo amul doom sax lool nak danaka bu xasse am mom manam taxut ñu nan tour de famille moy fexé ba famille bi ñepp xamanté bu ñepp xamanté wut ñi gëna jégañé xamanté parce que ñu ñepp xam nañ né famille day yaatu manam lu dundu gi gëna yag famille bi day gëna yaatu waye amna ñoñ niñ gëna niñ jégañanté dañoo wara xamanté fi na ñak xamanté gogou lég lég mu duggal ñu sax ci yenn problème yo xamanté né day dem ba l'islam da ci andu ndax fi na lég lég nga gis ñu ay nit ño xamanté dañuy jégañanté duñ xamanté ba aramanté ci walu sey nga xamné man naño dem ba ñom ñaan ñu sey fi na lolu bo demé ci famille amnay famille bëré amna ci li tax moy xamanté wuñ fimné nit man nga bok ak mom bay mu am ay sëtt nga xamné ko yow lu sëttu ci mom da la aram mais fimné bu féké né sëtt yoyu xamo len man naño dem bay duggu ci détail yoyu kon li am solo moy kilifa bu ne ci bir mo xam bir keur la mo xam bir famille la dafa wara fexé mel no xamné ñepp dañ koy bayyi xel ñepp dañ koy bayyi xel fimné bu ñëk da nga daan gis bu problème massaana am ci famille day am ko xamné mom bu addo rek ñepp xamné addu bu addo ñepp xamné addu lolu o don lo xamantene lu mata baye xal la kon nonu nga xamantene non la ko mag ñi daan dundé ñun ñi suñuy waju daan ko dundé dafa melni ñun dañ ko xawa sagane ñun dañ ko sagane ndax la mag ñi daan def defatuñ ko jaxaso ba mag ñi daan jaxaso wuñ la mag ñi daan lijeenti ci walu mbokit danaka legi lijeenté duñ ko wax ndaysan amna menn mag mu xoromu dañuy waxtaan mu ne ma gonay xamuñu mbokk copain lañ xamuñu mbokk nga xamne da ngay bokk ak nit sax waye do xam lo bokk ak nit waye do xam ki kat lan ngeen bokk lol nak man na dem ba jur lima don wax legi nit so bokke mom da nga wara fexé ba xam li nga bokk mom ki kat ño bokku nangam lol nak bokku na ci niko daan leral moy mag ñi nga xamantene ño daan don ay kilifa nek ci biir famille di lijeenti lu mel nonu ñu jël mbokk assalamu alaykum Mm-hmm.
4: saison fi nga toll ni mi bokk bokk mom bala wala ko xam lu koy wax iko am lu koy joxe iko man la koy dox ko xam sama bokk bo xamé lu ngeen bokk sa boppa moko ndo am ñaar amna mokum tudu
0: mokum
4: buso ñaw rek ligéem saaka fi bayni
0: isa
4: am ko lancer la be nak ak mbokk pe suñu borom bam saké mbokk mokku do rawon da la ragal ndoko mënu ko adra dig mo ko la jox ma jox ko la ma dako nit day dundu ci aduna ba ñet fande jako mu jox ak mbokk ñoko ko def reere baaka de jëna ñew ci dagu mako na moy teggi
0: teggi
4: mo tax suñu waji sama la ngi la waxone bu xel jude re yon deug
0: bu xel
4: lolu moy sama yon fofu ne ci la sal na ko ni wala ni sen dongo ñu dal ñay nga xetti ah mëna xaar mu ñi ko sama rew yi dembu la tay ko ñew kon taw yon deug na waye sama xel jude lolu moy ku sam xel jup fe won deug waye mbokk bu jara sam la li nga wax deug la mbokk bu jëgë dafa am ak mbokk bu sooy waye bo topé gu jey gi dama tak da ñew ci ku sori nga sëri nga xamalé waye bu tuddu nga ñew rek ci sa way rek ngay jangal lo nga waxana la waro doxé non ndax da nga wara japp ñepp bu ko défé ku la xam sun xam la ku la xam mo gën la bëgg di ko da bëgg mbokk mbokk dafa neex soko flanké rek ñepp lay bëgg dañu wone awas kan ku ci gëna gis ak bokk mo jissu fan
0: deug la
4: la kenn ku dufal kon la amna solo
2: bayal rek
4: gëna do tan am solo
0: dëgg def
4: yalla sa borom boy dimbali
0: amin amin amin amin
4: gën niñu dañuy mëna sam mbokk
0: amin amin amin
4: don bu rugate da nga am gëremal borom bi
0: amin
4: ndax
2: da ngay
4: jëf satu khalsu la
0: jërëjëf baye sonam ñu ngi koy nuyu bu baax baax ci ko ziar dafa melni li ñu cërele won ci waxtu matna kon ñu ngi joxo mbokk yi dig daye taata bi di ñew ci waxtu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
2: barakatuh
5: IKPSN 103.5
6: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi Bokki Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacké Ndoumbé ci jital Serigne Moustapha Diatara ñu ngi fi ci Touba Ndamatou Forage ñoo leen di nuyu di leen ziar di jajeufal bu baax nak wayjuru dong bi ci seen kolouté ak seenu japp ci liggéey bi waye it di sant ak gëreum jàngalé kat ci yitté ak pass pass bi nga xamné juralata na leen ay résultat yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique mbokk jere ngeen jëfëti Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacké Ndoumbé ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire waaw téela nampatal xali ci Alcorane Karim ak yarub l'islam waaye am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xam ne da ngeen am BFM am nañu série S ak L Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacké Ndoumbé bokki am nañu franco-arabe waaye am nañu français tan sa bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xam ne da ngeen mokal alquranu karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubbil nañu leen école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkoon ñet ci at ngeen am certificat bokki bokki institut franco-arabe tafsir mbacké ndoumbé am na librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yittéwu mo xam bu français wala bu arab jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambali na njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci yoro octobre gawol wote ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind so do bokki 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 bokki institut franco arab tafsir mbacké ndoumbé ci jital serigne moustapha diatara ñoleen di ñaanal année scolaire ru jamm ak xewal
7: man zalani khayra fadil mustafa
8: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay digël moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne sall yu mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp taamu.

0: ñu war ci am julit bu ñu war ci ak talibé bu ñu war ci ak pass pass
1: nañu bay yi nga xamne dañ ko xewal ci jamanam moy di mbugo lo xamne bu ñu sétone sa bir dara neeku ci am mourid la neeku mourid bi mëna waxe te jëfé wu ko non la ko tubab bi mëna waxe bu ko jëfé du ci am lenn jariñ ab julit la neeku mourid bi neeku julit mëna waxe ci jëfé wu ko bu ko ki du julit waxe non ni la amé tour wax waye jëf jëf ko mel na mo leen wara wutal su fekkante na dañ lay gëssam ba ndër sa lepp wax dañu doga xam lo dal na nga xam ni lo lay ngay wax ni mom ngi wuyo adalu ci dess serigne modou amine tafal yalla serigne borom tabaraka taala yakol ñu leeram dafa joxe message bu am solo daf ne ab mourid boko fekkon muy te di nelaw sax boko rombe di jall war nga mëna xam ni ab mourid te nelaw ñu ne ko loolu am nu muy deme mu ne bo duggé sen nek fatu lek bu sur nam ba mandi amulo ben tawat jo xamne nit ci sa yaram nga yor lan bo xamne ñet nit ki waro nu tudd wala ñent neena yow dong nga mom ko war ci afanam neena bo tudde waro jël sa tank sami fu la neex waro jël sa loxo sami fu la neex waro jël sa bop tege ko num la neex neena da ngay tudd kenta lay lu su jëm ci mana jël ci dal ba la ci dess nga war man ko yalla subhanahu wa ta'ala mi nga bokal ñeeg neena am mourid non la war ci amé tege sa

0: shaqawun lam yahwini bayna dari wa bayna zaqumin yukabbu sari seigne touba newul ku djeggulul ci man rek da nga loru daf ne kima dul badde ko kima bañ neena da na lek ñaxum zaqum ci sawar da na lek dari te nañ dañ ko neurmel diko kep kepal bir sawar yaqulu man lam yahwini al khilaf limawdi'in li ahli dilaf neena ku mo dul balle ko bañ ma ay fonkal yu am katan dem ci kaw ñola nan ci le duri ko sen ci bir sawar dila ko wal kurbe
1: waaw
0: suñu borom ko joxe wërse da nga wara sant yalla wa ma bi ni'mati rabbika fadis bu bok ci ñi wax ya'rifuna ni'matallahi suma yunkirunaha amadu mubarak dafa and ak cheikh abdul aziz dabba ñu jël ci buru wel buru ci buru fas ci marok ñu jéggi ben ko ba jall mu ne ko ko bi lu fi jëriñ mu ne ko dox digënté nit ñe ndox mi ak botaxé bi mu ne ko bu mënatul won loolu nak mu ne ko kon mu joggé fi mo gën mu nekk fi mu ne ko yonenté ya ngok al atwal li yo gaaji bax ñek sëriñ ci buñ mënatul na jël nit ñi jall leen ci yalla ñu bañ fa nekk mo gën ñu ne fa té xéer ba tax jumaa touba nga dem jang as arab am min ha kharijiyé dem arab soudou ñu soppi la nga ñow na da ngay critiquer da ngay diiné kam ngay lo sa bop do nga lay wañu mëna wañu kenn dal mëna wañu kenn dara mëna wañu cheikh amadou bamba dara Mamadou Abdul Wahab am ngiram la yor docteur nam la yor ñun yor suñu mag ñu jangal ñu yalla xamal ñu yalla won ñu lo xamne kenn musuñu ko won bu xalaat mukk bëgg ñoo baye lo gaay yu fekk ñu fekk ñu fekk ci la ci nga nek Mamadou Abdul Wahab Ibn Taymiyyah moy serignam mo ñew téré ziaré bamel lu ñuy bind ci téré ziaré bamel ñett la bu sharé bu shar'iyya bu bidaiya bu shirkiya neena ziaré bamel ñu wax bi yoon yi ziaré bamel ñu na ñatt la bi sharia nangu ak ko xamné bidala ak ko xamné kefer la

tallam bolem dunya la yalla wax fofale do na sunya kon nak kuray junni ci ay malaka ngir lu haram na muy layok mawlaka men malaka sax mané su ko xam mané su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatum nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqayri mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaka te buma ray nit man serigne musa ka yalna nu def lutax malakai dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci dara jey cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax leuf ci denkab gorña ga dal di xamni ñepp yam fa ngir ña gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dib surgam gor it lu bax bax jigen dib yobalam ci yoonul islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bindu ñepp mom ak adami te mo ne mon yobal ci yoon te di malaat na libasum nanu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobal yorul malaan yaramu neen ngay sargal tazawwajo li anna afdalar rijal fi hadhihi ummati aksar alghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir bëgg l'islam yok feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ki xoma taba minan nisaa'i mok le day sahaba jibril ñew ne fan ki xoma taba minan nisaa'i mok la di sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum lent atun nisaa'a saduqatihinna la delu wax ci ya eppante wonna ko amul ak kanam amoy wontefam warul ko yor kon nga gaddoy xatam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekk wayam ak lawal ci lalam warul ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu mënul yenent yi ki soxna yon tasna wa kërëm ci diine l'islam gor gu ko mante diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam gor yalla la yukallifullahu la wax lu way mënul teggu ko lola moko wax lepp lu way mën nak te bañ ci diine lu mëna doon dana la yok mubini lepp lu way mën nak te bañ ci diine lu mëna doon dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sulasu tegg ru baama la yalla wax ci alquran ne la ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu sekkër ne jonnu abu hanifa tan ñaan ba ñett te bul ñenenter kon nga manu kottu sun iliman malika def ñenentel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn waxla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhir az-zamani ngir ya danañ mujju ganno diwani ngir yep mat na ñetti temer yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhib li jumlati sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala sittina ba'da salasimi'atin tuftina waji ta awdem ta rasulillahi ngir moko digle won ni wajindahi bul wetti bul di ngate bul linkari bul roy borom jagle bul bakari amana kun nala borom mayla te fek bobakar borom mayla amana kun nala borom kharbakh la te fek bobayit borom khalis la amana kun nala borom batin la te fek bobayit borom batil la amana kuy warane mante warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani mante jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day far ak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kun nala borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom ak bax la lan takhriqal awaid al kawniya illa bi qirqadatin nafsiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere falam tu bambay wada amana kun nala borom basira te yari geje sax gisul basere wa in takurta da bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere falam tu ko kay wada amana kun nala borom karama te fek bobu muy jefe harama
كرامة الولي أن لا يصل

0: ya fi dahirin wa batinin wa ngusiya baba ko wax jant sebul ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kunna la borom inaya te fek boba moy borom jinaya amana kunna la borom inaya te fek boba moy borom jinaya borom hinaya dotu am jinaya lum ton jute diwan ya farq moy ya borom hinaya dotu am jinaya lum ton jute diwan faral ko moy ya man sabaqat min rabbihin hinaya lahu fala tadurruhu aljinaya amana kunna la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ñi am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatu amana kunna la borom ak jagle te fek boba gaaye dañ koy jogle ak jagle degg ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kunna la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gornya di wel xal ya di defar jigen nya amana kunna la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kunna la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kunna la borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il may raza'il la serigne bay ñeke motil fada'il dora am ko mbake amana kunna la borom musulu te muy borom xubono ak fudono waman ta'allaqa bi wasinin wasal waman ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye terbiya te xamagul yoonu murid day tarbaya amana kunna la borom haqiqa te xamewul sariyatu tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu bu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw lisimahuma min al-aqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kunna la borom ngeerem la te fek bobakat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi al-badi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka khatujibu sukuna summa al-haraka amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la ak sheikh da sheikh lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yin la wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonne ba mer ma sheikh na tubu ala al fawzi ida adnamtumo duma ala sukuni is qadamtumo tubu ala al fawzi ida adnamtumo duma ala sukuti id qadamtumo amana kunna la borom qamqam la te sogno miram borom xeram la wa kasatun ilmi bi khayril adabi jalibatun ila al adha wa ta'abi al adab al adab summa al adaba wa huwa anta burru man wa aba wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatus saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul muridi tarkamul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasilluhu wa qayruhu awlahu man lam yurid shay'an lim siwa mawlahu yasilluhu wa qayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya te xamagul luy takhliya ak luy takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa wa huwa alladhi haqqahu an yuttaba ku yarul du yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiyay murid do mana fal wa kullu man qabla wusulih tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak balor te jongagul bis bu dajen nga man ba xamne jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so deme diwan ñuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so deme diwan ñuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala inda al-uyun ka'annahu qutbur raha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qird la ar-rahmani amana kuñ xef fi ba duñ ko faale te so deme diwan mahal abdali wa rubba abdin sanahu haqiru fi dhahirin wa dimnahu kabiru wa rubba abdin sanahu hazimu fi dhahirin wa dimnahu damimu wa rabbu anzuru ila ma batana wal haqqu yanzuru ila ma alana wa rubba yanzuru ila ma batana wal khalqu yanzuru ila ma alana ja'alana allahu min allazina min al'azabi dahra la minuna amana kunna la muridun sadiqun te fek boba moy muridun sadiqun day daanu ay jellu ñuna ma sobla te xamne rombal pe nu sax ak ciob la day dem ci rew ma di lato alhaji di laj hadiya te du gis juma ji day bay di lek te du def hidaya ko kay marit buy satti wor na gaaya su ne murid mu gaaw ne mbacke balla te xamne kat du wuy ji woteb yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyo santana do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyo santana do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santum te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nazamtuha qawfa tirar asidduq bi mahabbati shaykh abad summa imtisalu amrihi haythu warad wa tarku al-ihtiradi mutlaqan walau bi batinin alayhi bi ma qad rawau wa ma'ahu salamul ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al-muridina qaydriku sifat amana kuy jeblu fe di xati fe dotu siyare fe xanaay siyare fe te jublu wul ludul hayatu dunya ak wota yak ti ter ya ak yu bon ya man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnatir rasuli bi an yulazima mutiyan la yamin fi zahirin wa batinin an sabil se modu qadim bakke non na bamba lu tax na nekkona muri to toba melni ki wer ni mujji ni melni bidiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakamti yawmi santu ya ñeeka jog dañu dawon ngir yalla ni mujje jog roy len di daw ngir yilla ni ñeeka jog dañu dawon ngir yalla ni mujje jog roy len di daw ngir yilla yi naari goor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yeug ngir faj aajo yoyé murid xamuñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yi le murid bi akhirin zamani bëggu ñu dul barké amuñ imani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggelna wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidi al-murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusul najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqu al-musaffa wa man hawarid al-murabbi tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna amana waji def muridun sadiqu ci serignam melni ki man di fasiqu limu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom dusulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata'addab zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu fi talmidihi ma amala kep ku laqul ngeeramal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi kharnu kharnu ganelat nasrani ak ceddo ye jigen ni ak shaytané bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo ye jigen ni ak shaytané worom bi koppaté worom ciuru ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom mi béré ak borom mi kaské ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi faletun kudul borom deureum ken amatul soxla ci diiné ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jéggulu ci jublu wut ci dara nut num yobulo jaay nañu légui ak ciriñ jëné ñariñ ciriñ bu len dotul jariñ doomal ciriñ gaaya nga na serigne bala matu serigne dalay manal dila defar dila jariñ ci aduna khalis taxul ñuy jeblu ne kon nu dem and ak morel tay jenglu kullu muridin bi yalud yasadu wa innahu min al adam ba'du li kulli man bi yata'allaqa naja min qadari dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palamtu ko kay wada deglul ma wax la tay li xew ci jamono nga xamne yakuna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhiriz zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani li kasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fil niswani wa qillatul haya'i fis sibyani wa qillatul akhyari wal abrari wa kasratul nifaqi wal fujjari wa maylu jullin nasi lin nasrani ويل لمن مال الى نصراني تعظيم ديمال وتاخير عظيم تعظيم جاهل وتاخير عليم ادنا ولبتي كناك دجالي نفيتون غناوا جيتو يالي ادنا ولبتي كناك دجالي نفيتون غناوا جيتو يالي ثلاثه ليس لها امان العبد والنساء والسلطان ثلاثه ليس لها الامان العبد والنساء والسلطان تدو جيجن اك جام امون كرامه amuñu wëllëré amuñ maqama hadis bané jam ak jigen ak ciëddo jima jehannama yëngël seen kaddu kuy wéy ci seen pexé di annano ak ñom jehannama ng lay xaru do taggo ak ñom pexem jigen na raw pexem setané li annaha habailu shaytani dotuñu and kenn lut ko am deureum dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom mi junni weddil ñenn ko ami junni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berla lo gore gore ku ami junni fo no ban ñu mayla se sikki jena ko amul ñu mayla lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jamu jamu yalla rusne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hadha zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hadha zamanul fiddati ku ko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasaras mu ho du dem ba taggo man nalaha nawsulo sop nga jël ko insa arabbi ko garet la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la ludul ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko man lewtol ñu yoral la bere ba man nalaha soko joxe ay avocat so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law niltuha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jefe mu fay len xamna damay ware di wax ñuy deg ci nopp waye xol yi dootuñ deg a'udhu billahi li qawti jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu a'udhu billahi li qawti jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titlu ken ragalut yalla timba rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba tax nga war man wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yante legi doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yante legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol do ngab serigne ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok cialal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok cialal ba ca dom yamba njabot gamba jabariya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela fa gayi diwan ndegam ma ngay dundit du lak redwan weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo ra waxi fo rek téré kérok banuy dékli sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok murid ti kanté yeppay séré ak yoy ka jor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tama won farum nan dom jafa bu sagal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbe ak mom ci bir wërmal ba mam cierno wo mo fatili xarit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yaayam tabbi ci neek def ca defi nu bayam na dal di tup mbalu ko moy mu hal ko mo ko ma tup mam cierno fab jegal ko neek satalam melni serigne mbab wërmal ba ma ba sunu mam cierno di waré gërbal neek satalam melni serigne mbab wërmal ba sunu mam cierno di waré gërbal sa kale nen na ngeen ni war ma cheikh yi ak doomi bamba yi te ko banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujar ismahu wa fawqal firas la bamba wax ci nehju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut domi serigne serigne la matna may geut setu serigne serigne la bul def goge ba magalo ko na nga ramman moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sab serigne di soow ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sab serigne di soow ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfon aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sa kamarax bul tabbi yow sene serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ci sarul lanzab ma nga na la ta dukhulu ni gam rasulullahi ken du fa khulu ci sarul lanzab ma nga na fa tasiru bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da soxna di am sen kersa jibrilu ñew na yalla amul kersa yol mak kersa nga la na yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba ad ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbeek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mon mu dolle waru bam fa amé ay fan ba delu mbake cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga wormal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko weddi laj ko soxna fatisil momako don xibar bagam dubsil bisub torok la domi abbas fatu yalna nu dunnu bunu gawa fatu babu nisaa'i kuy jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: radio universite cheikh ahmed bamba fi ci touba ndam
2: yalla bu urbanu na dajab lanana mo banaw na dajab ko ban banaw na dajab ona jara jarama ona jara jarama ona jara jarama ona jara jarama ona jara ya ayate sagu ngay gele makinyani yalla re kale ma ve na sado am gi mori mai ona jara ya denale ndure te do ganale le pare gangay yakale khinalo telo dikle ona jara ya denale ndure te do ganale ne pare gangay yakale khinalo telo dikle ona jara ya bibal dagada man jehal khwala nudun jehal yaanu tah jehal.

0: Radio IKB FM 103.5. Kaduwi di bayiko ci Touba Ndam. Mbokk mi assalamu alaykum.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
0: Ku baax ko ko
1: Ali Cheikh ndangal nga Bukhari Touba Mbour.
0: Bismillah.
1: Sun Cheikh ñu lay ziar da ñala jamm.
0: Yoni ko yalla balé.
1: Ñala sun Mam Mor ko ñu gude wër jiar. Ñala sun Mundu Khay Sey Abdou Sama Serigne. Ali Julay Bal. Ziaré ci li ko tedd Bougu Fatou. Ya ko yalla yaram ci djegal ko te mo yass yu rafet lañ def ci mom ci xamna lepp du ci ay xam nga lolu nga xamne mom nga xamne mo la demal bi wuti ko su fekkonté won na tay jaaral lañ ko fañ ko wara jaar bu ma ci ñepp am jamm ay dëkk bi nak mom 10% yi ci ne war nga xef sen bokk baax baax ci xam dañuy def bakkar bu reey reey ci dëkk bi ndax yow mëno defo nit man def ba ak nga xata ba kal ko bam yaq way def nga bakkar bu reey reey waye dekk bi nak mom ni nga waxe rek def lo ñu mënut baye ñu xam ni xamuñu dara ñu takku seen loxo man lolu mo upp sama bop bi lan motax ñu baye def ba legi moma jaaral dekk bi borom xam xam rek fi nek ño xamne mbacke lañ sant ci waram mom dekk bi waaw duñu yëkëti dekk bi ñu takku seen loxo ñu defar ko xamna li seen alala seen alali mam ndax dekk bi nga boko de seet bi ci serigne sari mbacke joge ba leg ben route national bu genn dekk bi ñew ci bir bo xamne dafa genn ci anori kom fi ma dekk ni ñew ci dekk bi do ko tek ba te lolu serigne sari mom naal bu mu la bayiwo te amna ci lu leer nañ parce que man duma wax lu ma xamul fi ma dekk serigne sari jele na tali bu bes ñu nat ko bam ak ci fi ci sama buntu keur ba tourna yolu dar rahman wi may wax sa bu ne ci xalaat yi seigne salu mujj xalaat ci la bok waye bam ci joge lañ la ko xoxe jeme ko fene tali ñi tali ci bir dekk amul ben ndariñ li am solo moy tali bu mag yor yi nga xamne moy boole dekk bi yoyu lay war ak tali buñ tali won tali dar rahman bi 30 ci xox o yep nga matu juroom matu ñent 30 te yep ci tali bes bobu la japp lool ko xam nga moy ubbi dekk bi joge mbacke ba dar rahman fi lepp nga xamne wern yoon la ba kérok dem ñaari pom suñ ko tali won yépp nga xamne tali yépp day bu joge fi ci dar rahman konti la jëm bobarel légui bu ko defé da ngay ñew directement rek dem tali bi fo mëna joge bo joge dakar da ngay daw ba tollu tali bu la neex ndat yat dem teew waye ñiko kal ci amuñu benn ndariñ ci dëkk bi na leen leer na ñi nga amel Serigne Touba
0: jërëjëf
1: wa nañ ko ñu nga amel ak nañ gorgolu ci dëkk bi defar tali mu dugg ci dëkk bi Touba ci kanam nak yalla yalla te jox ñu luñ ci def rek ci barke Serigne Bamba jërëgëndëf salaam
0: jërëjëf radio université Charlotte Bamba ba dugg di bay ko ci Touba Ndam dar walu al khabir ko wax bismillah allo
2: allo
0: wa ko bax ko
2: Mamadou Mustapha ci Ambaka door
0: nga bismillah jam
2: yaakaar naa ne bu fekkonte ne di administration am na boo xam ne day am ay ministre ki député daayira muxaddimatul xitma bii ak mu associatu alwafa su boobaa mën nañoo nekk genre xubal nga xam ne maanaam day am njiit boo xam ne moo jiite dëkk bi administration yaakaar naa loolu bu amoon dina baax ñu organise waat dëkk bi jëm ko tegaat ci aw yoon waaw bu loolu fekkee ne munta amit nag peuple bi man toujours damay wax ak ñoom ndax gannaaw dañ naan nañ ñu defal te duñ ñu defal wala liñ fi def ak néew sax ñetti état yi fi jaar yépp liñ fi def moo waral coowli wala ñeenti état yi fi jaar di la ko ca PDS ba ca APR ba ci ñii fi nekk nii liñ fi def moo waral coowli waaye léegi nit ñi seen bopp ñoom am nañ luñ man li ñu man xanaa ñoom duñ ko jéem a def buñ jéem a seet nag léegi ay pexe yuñ def ba ci pexe mii sëñ Mahamadou Rafa yi wax mooy dindi sëkk bi loolu mënuñu koo jéem waaye xam nga toujours nga naan nañ ma defal nañ ma defal te ki xamoo koy wax yow wax nga fi ne booy wax xamoo koy waxal wala ko waxal ba pare bu defee déclaration duñ ko daal di def léegi nit ñi nga xam ne ñoom ñoo man bay def di tabaxi kër waaye ñoom mënuñoo fexe nag ba lii ñu kër yii ñu tabax ñu fexe ba sëkk bii ñu def ñu dindi ko au moins ka ñu xool ba xam ndax suñu borom moo wàccee ndox mi ba pare ni moom moo koy sóob ci suuf si mu dem musoo gis àll bu indoo ne léegi assainissement boobu suñu borom def nag nit ñi ñoo ñëw yàq ko ak ci sëkk ak tabax wax ak yu ne legui nak buñu jema set xol ñu jema dindi wat lolu xol ba xam am degul baax baax

0: nekkum du ci ay jafe-jafe, ñu ngi koy déglu baax baax baax. Rajo Université Cheikh Amadou Bamba, kaddu gi di bàyyiko ci Touba Ndam, Dar Walu Mol Khabir. Ci seen jataay bi ñu duppee li ñuy waxtaane, bokkum bismillah. Bismillah.
1: Allo.
0: Allo. Allo.
1: Allo.
0: Waa ñu ngi lay dégg. Allo waaw.
1: Waaw Cissé.
0: Waaw ku baax kooku. Yaa may dégg. Allo.
1: Daa mel ni dégguma la bu baax.
0: Allo.
1: Waaw Cissé.
0: Waaw ma ngi lay dégg ku baax kooku.
1: Naka yite yi Saliou boobu la rajo Touba Fall.
0: Waaw bisimilah Seydou Saliou na nga def.
1: Ñu ngi sant bu baax mbaa yaa ngi si jàmm.
0: Mbaa ñaa ngi sant yàlla baax kay
1: alhamdulilah. Ngi rafetlu jotaay bu baax baax ñu ngi koy topp. Mais yaakaar naa xalaat yi ngi fi wax ni yëpp xam nga man li ma gën a marqué mooy daanaka ci sa njël benn wax bi. Boo xoolee ci fi nga doon waxee ci kilifa yi nga xam ne dañ fee nekk ay borom xam-xam yoo xam ne balaa nga leen a xam rek daanaka ñu jóge fi. Nga xam ne daanaka benn njëriñ dootu ko am. Am dañ fiy nekk di dund kenn du leen saale kenn du dem ci ñoom kenn du jéem a génn xam-xam bi njor nga xam ne dañ leen di leen seetaan bañ jógee fi. Ñu soog naan diw de monta xamul na lii diw nangam lii kenn gënu ko woon a xam ci àdduna nangam. Maam lu mel ni sëñ Moustapha Saliou man bokk na ci li nga xam ne ba léegi man maanaam dafa maanaam demam bi ci côté boobu dëcc dama merti lool nga xam ne maanaam bi fi jógee man li ma xamee ci moom. Maanaam yaakaaroon naa ne ku mel noonu bu nekkoon fii waruñ ko woon a bàyyi nii rek ba mu dem nii nga xam ne yóbbaale xam-xam bu toll noonu nga xam ne waxuma laa dëkk bi rek waaye Sénégal sax mënoon nañ cee jëriñu bu baax a baax a baax a baax. Boo xoolee itam ci côté inondation yi nga xam ne ñoo am ci dëkk bi. Liñ ci wax moom yaakaar naa yaa ngi naan xam naa sëriñ si bëri am nañ xam-xamu kii waaye daali bi tax ndax même yow xalaat yi nga ci wax nii tey. Man gëm naa ne bitaa gi ne ni nga ne ci antenne moo tax ma koy wax waaye gëm naa ne ku mel ni yow tey. Buñ ko jëloon teg ko ci kanam ak yeneen ñoo xam ne ay taalibe lañ ñu ngi ci dëkk bi ñu wax leen teg leen laaj leen xalaat biñ ci xalaat ndax yàgg nañ ci te itam foog nañoo kilifa yoo xam ne yàgg nañ ci dëkk bi. ñooñu tey ku leen déglu woon teg leen dinañ la tegal loo xam ne boo ko defee boole koog yeneen xam-xam yi nga xam ne da ciy dolleeku incha allah kon dina safarawu. ndax comme loolu nga wax ne moo jaar kooku bu dem ba ci num da di Fatick. Loolu man dégg naa ñu bëri di ko wax ne foofu la daan jaar ndox mi bu ma saana ñëw foofu la daan jaar dem mais pour lan ñu sakk ko war koo dëkke noonu. Est ce que loolu itam dama am responsabilité mairie la wala couple mais war na jël ay responsabilité bu baax baax dem fa gëstu ba xam ba mu leer ko ba xam ndax loolu liñ ci wax noonu la amee bu fekkee noonu la amee te réserve la ñu arrêté loolu. Daal di koy sekkar ñëwaat ndox mi mën a continuer dem. te boo xoolee itam. ni nga xam dañ fay nekk ci dëkk bi. Serigne Touba beral leen loxo. ñu am ay ndombo tànk yoo xam ne tey dañoo am doole te ñu nekk fii ci dëkk bi jëriñun dëkk bi dara. damay bañ a tudd tur di tooñ kenn waaye ñëpp xam nañ fi may bëgg a jëm. ñoo xam ne tey ay député lañ dëkk ci dëkk bi te yaakaar naa ndombo tànk bi ñu am boo ci génnee cër bi leen ci Serigne Touba jox mu jeex tàkk maanaam Serigne Touba moo tax ñu doon liñ doon. ñooñu tey lan lañ defal dëkk bi loo xam ne tey delloo nañ ko Serigne Touba njukkal lu dul yaakaar naa ñoom ni ñu fonkee seen homme politique yi bu nga fonkee woon Serigne bi dëkk bi. dëkk bi dina defal bu baax a baax ndax li leen seen njiiti politique yi jaral. ñuy dox guddeeg bëccëg ngir lu ko jëmale kanam. fekkoon ñu ngi doxe noonu ci dëkk bi yaakaar naa ne lu bëree dina saafara ci dëkk bi waaye dañuy nax askan wi rek. toppoo waxi kese. yaakaar naa ne lu gën a metti lii. yaakaar naa man mii nga xam ne tey bu dee ci côté sant. xëy na sama sant boo ko rek sant sëriñ bi sax. man su ma doxee ci biir dëkk bi ba gisee ni taataa yi. wallaahi damay rus damay am lu ma metti lool waxuma naa nag koo xam ne de ñu ngi lay tudd sëriñ bi. wala yow nga am ndomb tànk boo xam ne leer nañ ne barki sëriñ bi nga ko amee. wala nga ne ci dëkk bi ba baax fekk la fi. ndax bëri nañu fi nekk ñoo xam ne tey am nañ wala mën nañ wala xam nañ loo xam ne xamuñ ko woon. bi ñëw Touba fii doonuñ woon dara kenn xamul leen woon. ñu ñëw Touba barki sëriñ bi laax leen ba tax tey ñu doon lu ne ci dëkk bi waroon nañoo delloo sëriñ bi jukkal. ci côté buñ mën a ndax kenn ku ne am na foo mën a kenn ku ne fi nga mën a nga jàppee foofee. te indi politique bi ci mbënd mi ba mu jeex tàkk ndax moo ci am wax nga ko. dangay dem foo xam ne tey ña fa nekk nga xam ne dañ leen faa teg ñu far ci benn cas wala benn cas duñ wax dëgg gi li xew. bu fekkee ñu far fee la ñoom duñ ma sa wax lu baax bu fekkee ñi xam ne ñoo far feneen ci itam. chaque jour lu problème yi métti dañ naan lépp gongo te loolu yaakaar naa ne demeewul noonu. si xam naa li ñu ci wax yëpp moom pour tekki leneen sax dina jafe. waye en tout cas dal ñu lay ñaanal yalla yagal la lo te bay rak sa xam xam
0: ñu bokk
1: le penen bi may daane la nak seigne cheikh moy tay kelifa yi bokku na ci limay wax sama ko fagne wax moy tay ñu ci bëré bëri manam état mo gisatul ku ko ñëné wax deug directement taxaw ak mom waxu deug directement mo bëré tu ndax ñu ci bëré bi ñi ci sooralé ñu sagaleen ci internet yi wala ñu boycotté leen wala nangam ak nangam ba taxna danaka ku ci état ñew pour nga wax ko li nga ko wara wax deug deug do ko ñëmé wala di nga ko jema laax laaxal bu mom sax du xam ni nga ko bëgg wax yaakaarna nak ñu mel non comme ni nga ko daan amé ci bu ñëk ko xamné day taxaw ak état wax ko ne ko nangam li nga wara def defo nangam li nga def def nga wara def def nga ko jërëjëf loolu lañ manki nak bu baaxa baax mo tax it état yab suñu serigne ba lu leen neex ñu def té du mu ci fenn
0: machallah sey salew
1: jërëjëf
0: mais amna solo sey salew amna solo lool lool lool lool ak Touba Fall lay wote ñun ñu wa Touba Fall FM yep machallah daf do ci analyse bu am solo machallah jerejeuf bay salew radio yi kawé fa
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
2: seigne cheikh ma ngi gal
0: ko bax ko ko
2: seigne abdou la
0: ah
2: sama ñu ngi ziar ba
0: inna
2: la xam lu baax liggey bi
0: sant yalla ba
2: yi ma sha Allah ñi ci ndox ñu jaar yi seigne ahmad makhtar ñaan yalla ndox ko leer fu nek
0: inshallah
2: ay man damay fatlu ko tem bo fi ma xef bi di wax ci yaqku tay jiko yi ndax bo gisee ku ne ci ndox mi nga mëna yor sa téléphone di ko filmé di wax lo xamne jité wut ak la nga tim dara dan diw def na fi nangam mi ngi gor gor da nga tim ndox mi yow nga xamne ndox mi depp la ci nga ne diw mi ngi gor gor diw ci limi gor gor an lan ñak yermane gi gi lambol man moma jaxal da ngay gis jax jaxé wara dimbali nit ki do yëg ni sax yow da nga ne ci jaxé nit ki dal ci jaxé jaxé ah yeneen ngay wax yow yeneen yi la ñor nga ci nga nekk yow gogu xéti ñak yermane señ bi gogu lool dafa jigi de yow ha señ bi depp ni yermane ji señ bi jangale ak ñi ci nekk dafa dafa soré mo ah nin mané sétane nit mu ne ci
0: da na no bokku dafa dag xamna dañuy jël ben auditeur yëkëti jotaay bi radio Kawé FM 103.5 kaddu gi bay ko ci nan daru alim al khabir 33976 0909 ñu jël auditeur bo mujju yëkëti jotaay bi ku bax bismillah
3: waaw assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam
3: cheikh amar
0: wa ku bax ko
3: dama lay siyaare baax cheikh jarafal jankatu khafaay senu mam cheikh
0: ok fa ala wa tel mocha
3: no siar baakha baax
0: len def
3: fi ci wetu tay fali dal
0: hmm
3: no def fi ci boru kamb yoy ngay wax
0: ah fofu ngeen deuke
3: ñun ci wet gogul lañ dekk
0: nga tim bu sobe
3: mais ñun def fiñ dul ni ko lolu ngay wax non
0: hmm
3: fiñ tolo watay bu wala bu wala kamb ni sat fo kon watay watay ñu fi jaar watay duñu dem ko
0: hmm
3: fela watay jaar watay jëm marché yépp fiñ tol ni waw yoon rek lañ mëna am wuñu mëna jaar ci tol ni waya xamna la comme li nga wax ni suñ ci ban solution rek manam toyu mag yoyu nga xat mom lay def ay grané yoyu buñ ko defal fi kaabay dina sak ba paré dina sak ba paré ndox mi na mëna jaar dem
0: mën na nekké
3: waw lool la ni mom moy solution bi ci gëna gaaw nga xani mom dañ ko defal tay fiñ tol ni
0: ndox mi dem
3: kuntu ni ndox mi daaw
0: jaar fa dem
3: waaw kuntu mom ndox mi def da jaar mais bokk fekkan dañ wut ay toyu maga def ko fi sakku fi la ndox mi jaar ci te du yakal nit ni dara
0: lool kay moy deug mom
3: ndox mom comme li nga wax mom wax yalla li may jamm nit mo gën mom
0: ndox mi mom na fa jaar def du yakal ken dara
3: waaw du yakal ken dara waaw
0: mo bo jere lepp nga sakku ko sakku
3: ak mo ne adde ci lor ci camp
0: yu yon yon
3: ak mo ne nit daanu ci daanak faap ren dal duñ ko fakkel ci at lañ do am jam way ñun mom fi fep manam bu ne Moussa Diop waaw ñu jëf genn ci gonegu ci daam wala mang mu ci suuf daam motax ne solution lañ ci war def bo xali bi ndox mi du doon kamp bu na xap ci man na fay jaar da teen wata ak